sok a hempu thek long lelo. Penang a munit ke lason si kecho long ji thek lor adim si kaita dam ji la pen kali kalang ta alam kroy don ji. Alam la pen abidi meheno puke matha telo lason a pansi kipudam. Lassi sarlam te pulo pakason amoy kangling alum. Pinya sarlam teke lapani chalo.

0: Pi. Lahailun lo nili gilun pi. Lasila tu aning orang pi lo. Lasila nili YouTube channel longe dolo lasalun. Sika dogu beta arju nang po. Lapian nili panang ni hondo nang po. Nang subscribe nang po.
1: Nang liande nang liong asupi fan mandi si wang.
0: Nili orang supi nili ahoga bangke nili orang supi lekawan kali.
1: Allah.
0: Nili moga cuke intihan sekpi. Nili pai menke mikring tipi. Non ke avelo nili pun nili pai tavelo. Amasi nili ika kleng si bangrong parpi wanlo. Nili ika dawang abang intihan sekpi wanlo. Ama nili bangke BP sekawan. Tongka mukam jor terang rompen. Nili coremen ke Rina BP. Lapu bangga nili korpi lo jima BP. Nili sumar bangga thomlo pinso saide. Pinso akleng si tum ke kacirom. Aprang nili ki irke hangki hangko bu. Non bangke hangkiri lapen hangkuru rompi.
1: Karbiamen si kiri lo.
0: Karbiamen. Non aki bisi bangke akai rompi.
1: Ante nang li non ni kupia kam ciklemom lo.
0: Non ke nili thang tawe nili non ke lun kilo nang cholo. Ang bongolam nili 2012 13 March ahur bang nili sakuri silong la bangke Jurhat Medical College long anesthesia technician ala sining kan cap kechok ahur si corona abemar bang julo corona kisu ahur nili bangta nili la right kidney bang di sis to ko amasi nili duty claim ne delo amasi dak biboro cancer long sinili fan na refer lo Jurhat pen madak nang lang lo 15 days bag dak lang lo operation ni pula la sinili tum staff atum an sod tum pen cheng lok lo pen principal pen cheng lok ado we paisa nang rap dun lo sita me nili corona hot ke nili operation hai delo mane dipu pen guwahati refer a case anta inuta rengri sob thila amase nili operation se delo aman non bang ke halasut principal atumta lapente esodi tumta bangta arlengthil atumalam charjunang kok mati amasi nang duty nang joinon kalipute nang sakuri gavelo jo amasi nilita medical leave ta avedello jurlablo amasi upailo sar nili claim lelo unelo pomane le sakuri ta chethan perlo nonge only singing solo
1: nalikaya lamo pinangan alam nang linang citane iglo nang lipan nang curu iglo nalikaya lamo apor long ten nalipan nang hang iko
0: dot
1: citane iglo sana pinike lansikang toning lo kartom